0: kenan. To sai kuma siyasar fagen siyasar Najeriya inda ake ci gaba da jayayya tare da nuna rashin gamsuwa da sakamakon zaben fitar da gwani na waɗanda za su yi wa jam'iyyar APC takarar majalisar dattawa da aka gudanar a jiya Litinin. An gudanar da zaben ne a jihohi daban-daban inda wasu wuraren aka tabbatar da su kasancewar an cimma maslaha. To sai dai wannan tsari da APC ta yi ga alama ya bar baya da kura. Daga Kano ga ƙarin bayani da Zahar Dillawan ya aika mana.
1: Sanatoci da dama ne waɗanda ke kan kujerunsu suka rasa tikitin takarar neman komawa a jihohi daban-daban na Najeriya. A cikinsu akwai Sanata Ned Nwoko wanda Ifeanyi Okowa ya kayar da shi a jihar Delta. Sai kuma Sanata Danjuma Goje da ya rasa tikitin inda aka ayyana DCP Muhammad Ahmad mai ritaya a matsayin wanda zai wa APC takarar a Gombe ta Tsakiya. Jihohi da dama dai tsarin maslaha suka ɗauka, inda kuma tuni aka tabbatar da 'yan takarar ciki har da jihar Kano da Jigawa da Yobe sai kuma Katsina, abinda ya sa da dama ke korafin cewa ɗauki ɗora kawai aka yi ba maslaha ba. Yusuf Bala'ikara ɗan takarar majalisar dattawa ne a jihar Kaduna.
2: A gunanin ɗan takara ba a yi zaɓe ba don an rubuta wanda ake so a rubuta. A wasu gurare da suka je suka ɓoye kansu suka yi abin da suka yi, amma zaɓe bai gudana ba. Ƙa'idar zaɓe shi ne za a zo a tara mutane malaman zaɓe su fito da kayan zaɓe a ƙirga wane ya samu kaza wane ya samu kaza. Amma wannan ba haka aka yi ba. Ni da nake takara ma ban yi zaɓe ba, taɓa ganin irin malaman zaɓen ba. Ban ga kayan zaɓe ba, haka kuma jama'a 90% ko 98% na masu zaɓe ba su ga wannan abin ba. Za mu yi mitin a yau din nan kuma za mu duba abin da ya dace na doka mu ɗauka.
1: A jihar Zamfara kuwa a yau ne ake sa ran za a gudanar da zaɓen fidda gwani na sanatoci. To sai dai tuni wasu suka yi fatali da tsarin da za a fitar da 'yan takarar.
3: Sunana Alhaji Bello Muhammad Malam Babakar na Muda Kamfen Coordinator na Hassan Umar Dangaladima mai takarar ɗan majalisar tarayya Kaduna na Muda da Bijiyar Magaji. Jiya aka sa tsammani ba za a yi zaɓe, amma ba a yi ba. Sai ga Yarimin Bakura ya zo tare da Mutawalle a Gamman House. Shawarcin goya aiko ya ce a dakatar da ref da senators gaba ɗai duk wanda ajiyar ya koma saboda ɗai yana jin daɗin aiki da su. To wanda ya faɗi wannan saƙo shi ne Sanata Ahmad Yarimin Bakura. A matsayin ɗaya na dattijo mu muna shakka wannan magana. Ai an yi zaɓe a Katsina kuma an canza wani sanata kuma an canza rep. Me yasa wannan sako bai je a Katsina ba? An yi a Kano, an yi Kaduna, an yi a Niger, an yi kasashen kudu. Saboda haka wannan magana bisa ga hakikanin gaskiya ba mu nutso da ita ba. Mu muna tattauna da lauyoyinmu za mu kalubalanci wannan abubuwa ta hanya ta shari'a.
1: To sai dai Sanata Ahmad Sani Yarimin Bakura ya ce sun yi amfani da tsarin da APC ta bayar na yin maslaha, amma ba a kagaba 'yan takarar suka yi ba.
2: 'Yan takara alhamdulillah da sun yadda, kuma an haka yanzu saboda haka zaɓenmu ya zama cikin sauƙi insha Allah.
4: Akwai waɗanda suke korafi cewa kawai an tara mutane ne musamman 'yan takarar sanata ɗin, an musu jawabi cewa ga saƙo daga shugaban ƙasa yana da sha'awar ya ci gaba da yi tafiya da waɗanda suke kai ba sai an yi zaɓe ba.
2: Ni ma na fara jawabi bayan addu'a. Ina tabbata maka shugaban ƙasa godiya kawai ya yi mana. An yi magana da shi, mun gaya mashi tsarinmu, kuma ya amince da shi, ya amince da wannan tsarin. Duk wanda ya ce maka shi bai yadda ba, to ai sai ya hito hili ya ce shi ne wane abinda aka bai amince da shi ba. Wannan jita-jita ce kawai ake magana.
1: Rahotanni na cewa tsarin maslaha da jam'iyyar APC ta ɗauka wajen fitar da 'yan takarar sanatan zai iya mata lahani. Saboda yadda ake ci gaba da samun korafi a wurare da dama. To sai dai bayanai na cewa jam'iyyar na cewa wannan tsari shi ne take ganin hanyar da zai rage mata rudani da kuma rigingimu. Zahar Dillawan, BBC Hausa, daga Kano a Najeriya.
0: Tunan ma dai batun siyasar ta Najeriya ne, inda jam'iyyar hamayya ta ADC ta zargi shugaba Tinubu da jam'iyyarsa mai mulki ta APC da amfani da barazana da kuma kama mutane da tsare jagororinta a wani yunkuri da ta ce na neman yin magudi a babban zaben da ke tafe ne. Jam'iyyar ADC ta ce APC na amfani da hukumomin gwamnati wajen razana jagororinta domin hana su gudanar da harkokinsu na siyasa yadda ya kamata. Sai dai jam'iyyar APC ta watsi zargin, tana mai cewa ADC na kokarin dora wasu wato laifin gazawata ne domin ba ita tafakkar zoman ba rataya aka bata. Ga ƙarin bayani daga Ahmed Kabo Idris.
5: A cewar jam'iyyar adawa ta ADC, shugaba Tinubu da jam'iyyar APC sun mayar da hankali wajen ƙara ƙaimi musamman ga farautar jagororinta. Ta hanyar amfani da duk wasu hanyoyi da za su tabbatar da cewa ba za su iya kai labari ba a babban zaben shekarar 2027. Faisal Kabir, ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar.

0: yar hamayya ta ADC
1: daga kan Malam Nasiru Rufai Amal Abubakar Malam Musa duka jagororin mu da kake gani mun san wanda ake bi daga karkahin kasa ake musu barazana a yanzu haka akan cewa ba abu a kama fu ba a musu kaza su daina magana su fita daga harkokin jami'ar ADC to duk wannan abubuwan babu abin da mun sani ba kuma wannan abubuwan ba sa sa guyuwa mu ta yi sanyi kullun karfin guyuwa muke samu domin idan muka duba miliyoyin mutanen da suke goyen bayan wannan tafiya to kullun karfin guyuwa ne yake zuwa mana
0: ko dai kun tsorata ne kun hango kai a zaben 2027 dake tafashi yasa kuka shigo da wannan korafi
1: ka taba ganin wanda yake da goyen bayan mutane miliyan 231 da wani yana tsorata mutane ne suke da damar su zabi gwamnatin da za ta jagorance su ko mutane suna tare da mu to me zai tsoratar da mu
0: to ku da su hujjoji kuka dogara game da wannan zargi da kuke na musgunawa jagororin ku da yake
1: gashi nan kotu ta ce a saki mutum an ki a sake shi kotu ta ce a bada bailin shi an ki kotu ta ce kar a je a taba dukiyar shi an kwace dukiyar shi wannan abu ne wanda yake a fili dukkan wanda yake Najeriya ko wanda yake duniya ma ya san da wannan abubuwan ai da haka ba magana bace ta sarki abubuwa ne wanda suke a bayyana a fili ai
0: to sai dai ko me jam'iyyar APC mai mulkin kasar za ta ce dangane da wannan zargi Malam Bala Ibrahim shine kakakin jam'iyyar APC na kasa
2: yadda suke fuskantar barazana a wasu abubuwan haka mu ma jam'iyyar da ke mulki muke fuskantar barazana abinda kawai muka fisu shine mu mun fisu sanin makaman tsarin demokradiya su adawa suke amma har yanzu hikin su zo su koyi yadda ake adawa yaya za a ce wai mu ne muke kokarin saka su cikin tsari saboda kawai ba ma so su takara ko ba ma so su tabuza a harkar demokradiya wannan zance ne ma da mai hankali bai kamata ya dauka ba
0: baka ganin yadda ake kama jagororin yan hamayyar musamman na ADC kamar akwai kanshin gaskiya game da zargin da suke yi
2: wane ne aka kama kuma wa aka kyale mu kanmu da muke mulki jam'iyyar da ke mulki zan iya lissafa maka mutane uku ko hudu waɗanda yake yan jam'iyyar mu ne an aika musu goren gayyata suna fuskantar tuhuma akwai tsohon gwamnatin jihar Kogi Yahaya Bello akwai tsohon gwamnatin jihar Delta Okowa akwai tsohon ministan sufuri na ƙasa Hadi Sirika akwai tsohuwar minista ta jinkai Sadiya tana fuskantar tuhuma abace wacce ke daukan lokaci kuma sannan a hankali za a zo gaba
0: sun yi batun cewa kamar shu ne kuke musu kuke badda bami ta hanyar amfani da hukumomin nan la'akari da ku kuke mulki a yanzu
2: ni amin shunan mana ai idan kaga an ma shu ne wata kila akwai wani abu na ba daidai da ka aikata a baya saboda haka akwai abin da za a cuna wanda kuda za su bika kashi ne a gindin su sosai shi yasa suke gudun cunan su ma su yi wa waɗanda suke zargi suna cunan su yi musu cune mana su ganin idan ba za a bincike su ba
0: wannan na zuwa ne a daidai lokacin da babban zaben Najeriya na shekarar 2027 ke ci gaba da karatowa inda masu bibiyar al'amuran siyasa ke ganin siyasar kasar na daukar wani sabon salo musamman yadda takun saka tsakanin jam'iyyun hamayya da jam'iyya mai mulki ke kara tsananta Ahmad Kabo Idris Sashen Hausa na BBC a Abuja Najeriya
3: inda yanzu yake karfe 7 saura minti 15 haka kuma yake a Ilele dake Sokoto Najeriya da kuma Ilele dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafin mu na internet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dumudumin su sannan kuma za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukan mu na sada zumunta da muhawara gaba a cikin shirin zamu sake koma Najeriya inda za a ji yadda ƴan bindiga a jihar Zamfara Najeriya suka halaka wasu mutane dake kan hanyar su ta zuwa aikin haji yanzu bari mu nufi Jamhuriyar Niger inda a jihar Agadez hadin guyar kungiyoyin fararen hula na Koskaras ya fitar da wata sanarwa inda ya tirda matsalar karancin ruwa da wutar lantarki da rashin man fetur da iskar gas da sauran abebadai dake addabar al'ummar jihar kungiyoyin da suna masu kira ga gwamnatin sojan kasar da ta taimaka ta fitar da su daga wannan kangi na rayuwa da suka fada ga rahoton Chima Ilaisufu
4: yayin taron manema labarin da suka kira ne gamayyar kungiyoyin farar hula na yankin Agadez Koskaraz suka yi tsokacin game da halin da al'ummar yankin ke ciki a arewacin kasar ta Jamhuriyar Niger karancin ruwan sha da ake fama da shi na tsawon lokaci da rashin wutar lantarki karancin man fetur da karancin iskar gas na daga cikin dumbun matsalolin da ke addabar waɗannan al'ummomi kamar yadda Al-Mahdi Sidi Muhammad mataimakin shugaban gamayyar kungiyoyin ta Koskaraz ya koka yana cewa
5: kun san ko wanda bai da wuta cikin wannan sahara a lokacin ga kuma lokacin ga da ake zahi bai kamata ba tunda sohi da yara suna cikin sahara wannan wani lokacin muna kai degree 45 kun ga kuma

0: ba cikin lokacin nan bane za a ce mana kullum mu muke samu rushin wuta. A lokacin da ake samu rushin wutan nan shi ma ya dami mutane kwarai tunda cikin lokaci ne wanda bai kamata ba. Na biyu kuma wannan rushin wuta yana gurguntar da bunƙasar da arzikin mutane da yawa, tunda akwai masu kasuwanci da yawa game da wannan harka ta wuta. Ga rushin ruwa, inda zaka zuwa kai wata guda baka ga ruwa da idonka ba. Kun ga nan wurin abubuwa ne wanda suka dami gaskiya mutanen talakawan region kin Agadez.
1: Tarin waɗannan matsaloli na haifar da wani yanayi na fargaba a tsakanin al'ummar yankin Agadez. Karancin man fetur ya haifar da hawa-hawa farashin sufuri, matsalolin samar da kayayyakin more rayuwa da raunana ayyukan tattalin arziki, kamar yadda Almahadi Sidi Muhammad ya ci gaba yana cewa.
0: Game da jancan essence mutane da yawa suke amfani da shi, ga 'yan kasuwa, ga masu taya suna dawa, ga 'yan fotoci, kuma su kuma kun san Agadez. Duk yawancin commerce kinmu game da fitoci ne, kenan an ka samu rushin essence cikin Agadez, an gurgutar da gabadaya region kin gabadaya, an samu matsala wadda take. Rushin essence kin nan da babu kun ga garake suna samun matsaloli. Mutane wanda suke so su kawo ɗan uwansu can cikin daji don su kawo su cikin likitoci, shi ma akwai matsaloli. Gaskiya wanga a matsaloli ne masu muhimmanci wanda ya kamata a ce an yi sayin daka don a san yadda za a yi duka a samu a ciwo kansu.
1: Kwaskaras ya kuma yi tsokaci kan matakan da gwamnatin kasar ta ɗauka a baya-bayan nan na hana fita da dabbobi zuwa kasashen waje. Kunshi Kwaskaras tarin waɗannan matsaloli na haifar da yanayi na fargaba, don haka ne mambobin ƙungiyar suka yi kira ga hukumomi da abokan hulɗa da su ɗauki matakan gaggawa.
0: Akwai wannan doka wadda ta fito wadda take hana mutane fidda bisashe kasashen waje. Kenan kun ga wanga matsaloli su ne ya sa mutane suka ga abubuwa sun dame su kwarai, suka fito don su nuna ma gwamnati damuwar da suke ciki, su yi kuka, su ga matsalolin da suke ciki, kuma su nemi ga gwamnati wanda ya tashi ya samu yadda ya kamata, duk wanda ya kamata don a samu a ciwo kan matsalolin da suke fuskanta.
1: Daga ƙarshe gamayyar ƙungiyoyin na Kwaskaras ya bayyana tattaunawa, kyautata zamantakewa, haɗin kan ƙasa da ci gaba mai ɗorewa a matsayin mafita ga ƙalubalen da yankin Agadez ke fuskanta a halin yanzu.
2: Akai da cima Ila Isfu da wannan rahoto, sai kuma Ghana, inda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta ce za ta kwashe rukuni na farko na 'yan ƙasar ta Ghana 300 daga Afirka ta Kudu a ranar Alhamis. Hukumomi sun ce gwamnatin Ghana ce za ta ɗauki nauyin mayar da su gaba ɗaya, bayan da shugaban ƙasar John Mahama ya amince da gaggauta kwaso su da sauran ma 'yan ƙasar da suke son koma gida daga Afirka ta Kudu sakamakon zanga-zangar ƙin baƙi da ake ta yi a ƙasar. Ga rahoton Zulaiha Abubakar.
3: A wani sako da ya wallafa a shafinsa na X, ministan harkokin wajen Ghana Samuel Okudzeto Ablakwa ya ce kare lafiyar 'yan Ghana abu ne da ba za a yi wasa da shi ba. Ana sa ran rukuni na farko zai tashi daga filin jirgin sama na OR Tambo da ke Johannesburg da karfe 5 na safe agogon kasar. Takun saka na diplomasiya tsakanin kasashen biyu ya karu bayan wani bidiyo da ya karaɗe kafafun sada zumunta na wani ɗan Ghana mai suna Emmanuel Asamoah, wanda wasu mutane suka tare tare da gaya masa ya koma ya gyara ƙasarsa. Daga bisani gwamnatin Ghana ta dawo da Emmanuel gida, kuma yanzu yana gudanar da harkokinsa a Ghana. Tun daga lokacin Afirka ta Kudu da Ghana sun yi ta kokarin rage takun saka tsakanin kasashen biyu, amma da alama hukumomin Ghana na son nuna cewa suna baiwa lafiyar 'yan kasar su muhimmanci sosai. Najeriya ma ta bayyana aniyarta ta dawo da 'yan kasarta da suke son komawa gida daga Afirka ta Kudu, amma har yanzu ba a bayyana lokaci da rukuni na farko zai koma kasar ba. A baya-bayan nan Afirka ta Kudu na fuskantar zanga-zangar ƙin baƙi a wasu sassan ƙasar, inda ake kai hare-hare kan baƙin haure daga ƙasashen Afirka. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya yi Allah wadai da zanga-zangar da ta koma tashin hankali da kuma ƙyamar baƙi, tare da yin alƙawarin magance matsalolin shige da fice a ƙasar. A cikin wata sanarwa da ya fitar makon da ya gabata, Ramaphosa ya ce irin waɗannan hare-hare ba sa nuna halayyar 'yan Afirka ta Kudu, sannan ya buƙaci kowa da kowa ya mutunta dokokin ƙasar. Sai dai duk da wannan matsaya ta gwamnati, masu zanga-zangar sun ci gaba da dagewa wajen neman korar baƙi daga ƙasarsu. Har yanzu suna ɗora alhakin yawaitar rashin aikin yi da ƙaruwar laifuffuka a kan baƙin haure.
2: Zulaiha Abubakar kenan da wannan rahoto. To yanzu bari mu sake koma Najeriya, inda 'yan bindiga a garin Jangebe da ke ƙaramar hukumar Talatar Mafara a jihar Zamfara suka halaka wasu mutane da ke kan hanyar ta zuwa aikin hajji. Bayanai dai sun ce cikin waɗanda lamarin ya shafa har da wani hakimi da Amiru Alhaji na ƙaramar hukumar ta Talatar Mafara da wani

Hakimi dan uwanmu ne kuma abokinmu ne kwana ɗaya ka raba mu da shi. Sannan wannan ba shi aka fara yi mana ba, warinmu irin shi wa'inda an ka ɗaukan mana nan wa'inda muke tare da su dare da rana. To yanzu shi an na uku, yanzu haka halin da muke ciki 95 saman ɗari na jan gebe noma ya buwa ya gare mu. Wallahi an waye gari ta heya ma gebe ɗiban ruwa cikin jin tsoro ake.

0: ma Allah, don mun san duk abin da ya faru ga mutum sai tsari ne na Allah, kuma bai iya canza shi. Don haka muna nan muna addu'a muna roƙon Allah Ubangiji, Allah ka tausaya mana ga halin da muke ciki.
1: Na da yi kokarin jin ta bakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar, sai dai ban ci daga gare shi ba har zuwa lokacin hada wannan rahoto. Kamar Jangebe, akwai garuruwa da dama a jihar Zamfara da matsalar tsaron ta yi musu katutu.

0: ku sauraron labaran duniya daga tashar da kuka saba.
1: BBC Hausa tashar mai tafiya da zamani.
0: Idan a radio ne muna tare da ku. Idan kuma a shafukan sada zumunta ne za ku same mu a Facebook da Instagram da Twitter da kuma YouTube.
1: Babban shafin mu na internet bbchausa.com na samar muku da labarai masu ilmantarwa da kuma nishadantarwa.
0: Ku yi amfani da damar da muke samar muku wajen kallon bidiyo da hotunan al'amuran yau da kullum.
1: BBC Hausa, labaran duniya a duk inda kuke.
2: Sau idan aka je shafinmu na bbchausa.com na internet babban labarinmu shine yadda zaben fitar da gwani na kujerar sanatoci na APC ya bar baya da kura. Mourinho na son Rashford a Madrid, Everton na harin Asula. Ko za a iya raba siyasar Najeriya da dabanci? Shin wajibi ne daina aski da yanke farce ga melayya? Yarinya da ta tserewa auren wuri daga karshe ta zama matar shugaban kasa. Waɗannan da cikin labarin da suke shafin namu na BBC masu sauraro a madadin Khalifa Shehu Dokaji da Ahmed wakili da ya hada mana sauti ni Muhammad Anur Muhammad da na gabatar nake mana fata da hirin da sashen Hausa na BBC.

0: Ubuni sahimge nikichezi joro in Nairobi. Nisai tunaziri nikichezi mgoro wa Burundi na Mugwanda. Mulikumwe na Bernard Bankukira.
1: Ndabahe milo na mwese mkuli wa BBC kahoza mjango. Tulikuwa kabili gina kilija chumi ni chenda. Zuku wa gata anu vina minungu vina gata andatu. Muchama kema kurutukiri kwa shikiriza. Hano muli Kenya. Batukua la banu nibi inu. Beme kuwa wala subira kumirumo. Mkuli indi vigani na leta. Bahaye indugume gusa. Na yomu Burundi imigamu gitanu. Itavugaru mwenu mtegeti. Ivuga ko atanyishu ya ronse. Kwa zuja matora shikirizu mkuli gihugu. Inyuma ibigani wa giranye.
2: Na nyishu ni imwe ishimishije twigeze tubironka ku bibi twashoboye kumvikana navyo nyene nta cegeranyo twigeze dusinya cyane se ngo twiyemeze ngo tuzokora ibi ibintu byavuze uko
1: ishami rya ONU rirabamagara y'abantu rivuga ko ubukene bw'amafaranga bubangamiye cyane kugwanya umugera wa Ebola uri kurakwiragira muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Tufite kandi n'ikinamico urunana amakuru hagarira na Latifa Mutesi. Ido nido ni nyuma ya makuru avuga hirya no hino kwisi dushikirizwa na Anne Marie Omiza.
3: Ministri w'ubanyi n'amahanga w'Ubwongereza Yvette Cooper yaburiye ko abantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi bashobora guhura n'inzara kubera umuhora w'Ahumoze ukomeje gufungwa. Ibi yabigeje mu nama ku bikorwa by'ubutabazi yabereye i London.

0: BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM ijana na kabiri n'ibice bibiri.
1: Ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ubukene bw'amafaranga bubangamiye cyane twigoro cyo kugwanya umugera wa Ebola uri kurakwiragira muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Anne Ansha aserukira OMS muri icyo gihugu avuga ko amafaranga y'ubutabazi mu gisata cy'amagara y'abantu n'isuku yagabanutse ku rugero hafi rwa 70% kandi ko ingaruka zabaye nini cyane. Aha avuga ko ibikorwa byo kugenzura no gupima byari bisanzwe ari bike byatumye utwigoro two guhangana n'iki kiza mu ntara ya Ituri tugenda bukebuke. Bivugwa ko uno mugera umaze kwica abantu barenga 100.

0: tatu abashika majana tano nabo bakaba bamaze kuyandura. Inkuru twategure na Chancel Abimana.
1: Abategetsi bavuga ko abantu barenga majana tano bakekwa kuba barahuye n'abanduye ubu bariko barakurikiranwa mu mici itandatu y'ubuvuzi iri mu ntara za Ituri na Kivu ya ruguru. Ahicikiza catanguriye ni Mongwaro mu ntara ya Ituri, ariko abanduye bamaze kuboneka no mu bisagara vya Bunia, Nyakunde, Goma hamwe na Butembo. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Kongo avuga ko leta iriko iragerageza ingufu mu bikorwa byo gukurikirana abanduye no kuzibira kwiragira gico kiza ifadikanije n'abafatanyabikorwa mpunzamakungu. Abategetsi b'amagara y'abantu bemera kwico kiza gishobora kuba catanguye gukwiragira haciye kitari gito imbere yuko kimenyekana muri ndamukiza inyuma y'urufu rw'umuforomakazi yapfiriye Bunia ubu afatwa nk'umuntu wa mbere yanduye. Ishiramwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS ivuga ko umutekano muke hamwe n'ingendo nyinshi z'abantu mu buseruko bwa Kongo biriko bituma kugenzura kwiragira gico kiza bigorana. Abanyagihugu baba hafi yaho ico kiza catanguriye babwiye BBC ko batekewe n'ubwoba, bamwe bavuga ko abanduye bapfa n'ingoga cane. Ubwoko bushasha bwa Ebola bwitwa bundi buryo bufatwa nk'ubudakaze cane nk'ubwitwa Zaire, ariko kugeza ubu nta rucanco
2: kw'abantu 45 bashobora guhura n'ikibazo cy'inzara.

0: habwa ari 45 ahubwo ni miliyoni 45 zishobora guhura n'inzara mu gihe umuhora Hormuz udafungu. Hanyuma rero tugarutse ku bitekerezo by'abadukurikiye mu nkuru ivuga ku ruzinduko rwa 25 rwa Putin aho agiye mu Bushinwa. Uwitwa Emmanuel yagize ati urugo rwiza n'urugendwa, naho Trésor Mugisha we havuga ko inshuti ngo zizeranye naho bari biba bigaragara. Indi nkuru twabagejejeho ni ibitekerezo Indi nkuru twabagejejeho rero nivuga ko Togo yavanyeho visa ku Banyafurika bose. Hanyuma bashizi yagize ati nibyo nibyo dushaka kuri Afurika yose. Bernard, andi makuru abantu badukurikiye bashaka kuyasanga ku mbuga zacu zitandukanye.
1: Urakoze Anne-Marie. Ku isaha 12:44 Nyagatare mu Rwanda, cyo kimenye Nyabigina mu Burundi. Akunze urunana umwanya ni rwanyu.
2: Nadine yatangiye umushinga yasaba inguzanyo ariko arahangayitse. Rangwe de wakomeje gusaba nyesi kumuvira mu rugo. N'urunana.
3: Tiens, ubwo nicyo cyakubujije kujya mu misa ya mu gitondo koko?
4: Ngiye rangwe de mukamisha nangaga suzuguro. Ubu ni mu ndore cyo nanga. Ubu ni nde wuriye muri iryo jisho nye.
3: Ariko se mama, niba nacecetse ngo hato ntavuga ukabihinduramo ibindi mbizire koko?
4: Aha ni wanjye mu rugo rwanjye umugabo wanjye yansizemo. Ntabwo ugomba kurunsuzuguriramo rero.
3: Mubyeyi se uwo mugabo uvuga, wibuka ko yari data nanjye akaba yarahansize ari iwacu?
4: Ne, bivuze ko ushaka guhangana nanjye rero?
3: Winzindukira ntonganya, ndeka nigire ku kazi.
4: Banza usubize niba witeguye kunyumvira cyangwa se ukamvira mu rugo.
3: Ubundi se ryari tutumvikanye uretse ubu?
4: Ndakwanze ntibamo ndagukunze muko. Sinca ko umusore wadukojeje isoni agatuma dutumira abantu kwiteguye abakwe agatinyuka akaduha rubanda di. Sinshaka kongera kumva ukurana nawe.
3: Mu by'ukuri njye nibaza uko uteye bikancanga mama.
4: Ni njye wibaza uko nteye cyangwa ni wowe ugomba kwibaza uko uteye?
3: Sinumva ko ari wowe umbuza Chris n'ukuntu
4: hari kera ataranyereka. Ntaramenya ko hejuru inseko nziza habitse ubugome, ubuhemu, ubutindi, ubutiriganya n'uburyarya.
3: Ubwo ni Chris witi ndyarya koko mama?
4: Niyo kandi himwe n'indyamirizi di. Niba utiteguye guca ukubiri nawe uramvira mu rugo ariko buryo.
3: Mama, ntushobora kumva ukuntu nshengurwa umutima no kumva uvuga ngo ni nkuvire mu rugo.
4: Ahubwo rwose numvaga muri iki gitondo wamaze gupakira ibyo bimwe wabigejeje kwa Kristo wo gukoye.
3: Mama, iyo uvuze iryo jambo ngumve hano numva umutima wanjye ushwanyaguritse n'ukuri.
4: Wajye ho bazaguha amahoro asesuye mu mutima wawe. Shuhu, ko niteguye kugusezera neza n'umutima mwiza.
5: Uzi ko naringize ngo zagusotanye na di?
6: Uvuze mu ki Pascal?
5: Habuze gato ngo nguhururize bagutware hariya hirya muri rya vuriro ryita kubagize icyo kibazo.
6: Ntukaza ngo n'urwenya mu bintu byose Pascal.
5: None se ko nabona guhagarika umuhisi n'umugenzi?
6: Nabyemeje Pascal. Umuntu wese unyura hano muri iki gitondo ndamuha amakuru yuko ku Chena Dine Restaurant yafunguye imiryango.
5: Mbaye wakanga aho ugize ayo mahirwe ra. Wagira ngo rwose wamenye ko nshonje.
6: Urashonje se?
5: Yewe.
6: Ni karibu sana Pascal. Mbafitiye icyayi cy'amata, icyayi cya mukaru, ibishyimbo na capati, n'amandazi hamwe n'agatogo.
5: Yewe. Umva Nadi, enda ngwino. Ngwino rwose umpa ko gatogo, ariko urampa na capati ndenzeho. Agatogo se watetse karimo n'inyama?
6: Murumva zabura mo kagitwa gatogo Pascal.
5: Oya ngwino ngirire vuba ahubwo. Kandi na di ubu rwose nkwemereye kumenyesha abagabo dukorana ibiraka kufite restaurant.
6: Urakoze Pascal, nuko urujye ubabwira.
5: Oya nzajya mbabwira, ariko rero urankopa. Nuko rero kuko ntakubeshya ubu ntacyo nibitseho
6: pe. Ngungu iki Pascal?
5: Oya ibintu byanze.
6: Uranjujubikanya ngo nze mugaburire ari ni deni.
5: Ugira ngo se ndatinda kubona amafaranga.
6: Nguko
5: mfite ikiraka kwa nyirabazungu cyo kumukorera mu ikawa.
6: Ntugenda Pascal, ntabwo wemere kwinjira hano iwanjye. Urumva ndavuze ngo genda.
5: koko iki na di
6: uragira kwikopesha ukazinduka uvuja n'iryo zina hano koko nta soni
5: nyarabazungu se
6: amba barako kujya kuvura iryo zina Pascal
5: oyo uriya mubyeyi rwose yishyura neza ndamwizeye arahita mpema nangenze nkwi
6: Pascal rwose siga ukomeza kuvuga iryo zina hano urumva ubu no utazi ko nyirabyo atera umwako nago ubizi ko atera

0: kena tetse mu gitondo kitashize
1: nyine no gutangira uteka bice bice kugira ngo ubanze umenyereze iseta
0: aha hantu ko ari heza bihagije koko abafundi n'abayede bajya ku ndege ko ariho banyura abajya gutega imodoka nuko ubwo se ni gutumbwira ngo nabuze abakiriya
1: nibyo urashaka bakiriya byihuse ariko tuza bizagenda neza na di
0: ariko uzi impamvu uyu munsi byagenze nabi nabimenye mujye
1: Uratekereza ko byatewe n'iki se na D?
0: Mu gitondo Pascal yanteje umukecuru utwe nyirabazungu.
1: Yamuteje gute se?
0: Mana yanjye. Yabaki muvuga, mbona hingutse hano. Kandi rwose iyo muhuye mu gitondo akakuvugisha, n'amasengesho wasenze ahinduka imfabusa.
1: Gute se kandi?
0: Ariko se ubutuve ko tutari wabyumva mujye. Uriya mukecuru buriya ngo numutera mwako. Nukuri ngo nubwo wabanje imana, araguhamya neza neza. Yose kasije uransetse mujye uretse na wazakwemeza
1: ukurinda gusetse pe niye gusenga ni wizere ugatekereza ko gira bazunga zagutera umwako uragowe
0: ariko buryo niwumva abantu barenze umwe bavuga ngo runaka cyangwa nyina runaka batera umwako ntukabikirenze buri abari byo
1: oya ndi mva mubwire inama nakujya no gukora cyane
0: niba ari gukora cyane rwose pe ndakora mujye ntubize
1: nyine kumerezaho ukore wizere ko bizagenda neza urumva nushaka ko umwana arangiza kaminuza atatangira n'ishuri ry'incuke ubundi imyaka ubikure mu bitekerezo byawe pe
0: ubwo ugiye kuvuga ko umwaka utabaho mujye cyangwa ko nyira wazunga atabutera ni ukumubeshyera se
2: kuntu y'ubwoba shanye uzi ukuntu hari ngutegerezanyije amatsiko menshi nzi ko nzani inkuru nziza
3: mu byukuri unashobewe ude
2: akira akira nshuti yanjye banze usome kuri iki cyayi
3: icyayi cyawe washyizemo iki ku kiryoshye cyane bude
2: oh nibura se kimanuye icyo kiniga wari ufite
3: ni ukurwana no kugira ngo naturika ngo njesha bude
2: niba wumva uremerewe ariko nturwane no kutarira hanye turi hano twembi ntacyo mpisha nkuko nanjye ntacyo njya nguhisha isanzure rwose iki gihe Philip abatarataha kandi abana bari mu byabo
3: anye
2: ni Kristi mana we abatongeye kukubabaza n'ukuri
3: kisera rengana ni mama shabude kuva mama yamenya ko nasubiranye na Kristi amerewe nabi cyane
2: ariko ibyo warabimbwiye niki kidasanzwe se noneho yagukoreye
3: uzi kubona umubyeyi wanjye ambwira ngo nimuvire mu rugo bude uzi kumitishamo ngo nimitemo Kristi cyangwa kuguma iwacu
2: naho bigeze se
3: niko bimeze bude kandi Kristi rwose ndamukunda cyane ku buryo ntari kubona abo bwangarukiye ngo mbashe kumwigizayo bude
2: ndabizanye ibyo si bibwira
3: se bude
2: karame ndakumva nye
3: ndabyemera ko Kristi yatubabaje pe kuko yafashe umwanzuro wo guhagarika ubukwe bwo kuza gusaba iwacu mu buryo butunguranye
2: yego
3: atinda gutanga amakuru mama arababara pe ariko nanjye ibyabaye mfitemo uruhare pe
2: nibyo ntiyabyitwayemo neza namukecuru ndemera ko yababaye bivuze ngo buri wese agomba gutwarwa buhoro
3: ariko ntagomba kumfata nk'umwana w'imyaka 12 nubwo mba mu rugo rwe ndi umuntu mukuru nzi neza icyo nshaka bude
2: njye ku ruhande rwanjye nka budensiyana ndakumva rwosanye
3: bude urumva nakwemera gutandukana n'umukunzi wanjye ngo nuko mama atamushaka koko
2: gusa urumva nagushuka bigezaho koko
3: ubwo rero hari icyo ngiye kugusaba bude
2: mbwira ndakumva
3: aho kugira ngo mama akomeze kunyenzaho ngaho ngo natinze kugera mu rugo yamfungiranye ngaho ngo yambonanye na Kristi bugacya akambwira amagambo mabi ngo nimpakire ibyanjye musange ngo ningire gute mfashe umwanzuro
2: ndacyategereje kumva icyo nsaba ariko
3: ndagusaba kumfasha gushaka inzu bude
2: ngufashe gushaka inzu
3: mfasha kuyishaka niyimukire rwose mve mu rugo rwa mama arangwida muha amahoro ye nawe ampa yanjye
2: none sanye
3: karame
2: ubufashe icyemezo cyo gutandukana n'umubyeyi wawe utyo koko wabitekerejeho neza
4: uyu mwanzuro wanyise wowe urawumva ute nawe ushyira mu bikorwa se Kristi azabyakira ate ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha
5: ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana. Dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha.
6: Kuri urunana leta turangije kamakuru yacu kuri uno wa kabiri mwumvise ko mu Burundi imigambi itanu itavuga rumwe n'ubutegetsi bivuga ko atanyishuye aronse ku bibazo by'amatora ashikije kuri igihugu naho muri Congo OMS ivuga ko ubukene bw'amafaranga buriko burabangamira ibikorwa byo kurwanya Ebola iri kwegera mu gihugu aya makuru ahagiwe na Alex Mutesi mwenga bw'ibyo mari Okot Onyango Bernard Bankukira nkaba nabashimiye n'agahwane.
7: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای درمیان گذاشتن مشکلات و رای حل‌ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
8: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: Gwamnatinmu ta jihar Yobe karkashin mai girma gwamnati Honorable Mai Malabu ne sun aka tura doktoci na fannin kula da fuska da haƙori suka je suka yi kwasa-kwasai a gurare da dama inda hada da Kano da Ile-Ife da Misira suka samu ƙwarewa suka dawo. Kuma abin sha'awa shine dukansu guda biyun nan wanda suka yi aikin nan sun dawo ne a cikin shekarar da ta gabata kuma suka yi wannan aikin. Hakanan kayan aiki da ake bukata injina na yanken kashi da wanda ake bukata a yi dashe da na kula da numfashin mara lafiya yayin da ake aiki mai tsawo irin wannan duka ita gwamnati ta tanada su a wannan asibitin namu. Wannan abu biyu shi ba da dama muka iya cimma wannan buri.
1: Wannan me yake nufi ga harkar kula da lafiya musamman a sha'anin kula da lafiya da yake da sarƙaƙiya irin wannan na kashi haka?
0: Wannan abin yana nuna cewa ita gwamnatin jihar Yobe da asibitin jihar Yobe mun kai wani gaci kenan na ƙwarewa a rashin lafiya wanda ta ga batu da ya shafi a fita ƙasashen waje ko zuwa nesa domin nemo lafiya za ta samu a kusa, zai kawo sauƙi ga al'umma, zai kuma kawo sauƙi da iyalai da suke ɗaukar nauyin iyalansu domin tafiye-tafiye na barin ƙasar ko barin jihar domin neman magani. Ma'ana nesa ta zo kusa kenan.
1: Amma kamar wannan yana buƙatar wasu kuɗi ne haka masu yawa ga wanda yake bukata ko yake fama da larura ta funƙamuki din ko wani kashi na jiki haka misali?
0: A zahirance ya kamata ya bukaci kuɗi masu yawa wanda ya kamata ya kai daga miliyan 2 zuwa miliyan 3 da rabi. Amma mu a nan jihar Yobe muna da wani tsari guda biyu. Hali na farko shine duk abin da ya shafi kuɗin gado ko kuɗin kwanciya ba a biya a duk faɗin jihar gaba ɗaya. Abu na biyu shine duk kayayyakin aikin nan da ake amfani da su kaya ne na gwamnatin jiha da su muka yi amfani su mara lafiya ba a ba shi dama ya je su wani kayan aiki ba. Illa face abin da mara lafiya zai shine ƙwayoyin magani da zai sha domin rage raɗaɗi da kuma ana kamar ƙwayoyin cuta bayan gama aiki shine a ita wannan mata da aka mata aiki ita kuma wannan din ma gwamnatin jiha ta ɗauki mata nauyi duba da irin girman aikin da kuma abin da yawa kana a cikinsa.
1: Kamar zuwa yaushe ake sa ran za ta murmure haka?
0: To mata dai tana zaune a kan gadonta tana magana tana shaida mutane amma murmuriya gaba ɗaya likitoci sun harsashen nan da sati biyu insha Allah muke sa ran za a sallame ta daga asibiti bayan guri ya kame ya warke.
2: Farfesa Usman Abagaidam shugaban asibitin ƙwararru na jihar Yobe da ke da Maturu. To a jihar Kano kuma shugaban ƙaramar hukumar Ungogo Tijjani Amiru Bilyaminu ya ba da umarnin rufe makarantar Al-Hadid Private School har sai babu ta gani matakin na zuwa ne bayan da wata kotun magistrate ta tsare ɗaya daga cikin malaman makarantar da aka fi sani da Uncle Kamal bisa zargin lalata da wasu ƙananan ɗalibai guda huɗu. A santawarsa da Ahmed Kabo Idris shugaban ƙaramar hukumar ya ce an ɗauki matakin ne domin tabbatar da an yi wa waɗanda lamarin ya shafa adalci tare da ganin wanda ake zargi ya fuskaci hukunci kamar yadda doka ta tanada.
3: Mun tashi da wannan labari wanda ban yi ƙasa a gwiwa ba na ba da umarnin rufe wannan makaranta a gaggauce. Allah da ikonsa yau na kirawo Education Secretary Councilor Ilimi gaba ɗaya ma'aikatar ilimi ta ƙaramar hukumar Ungogo a radar yi gaba ɗaya muka je wannan makaranta. Ba abin da zai baka mamaki da al'ajabi shine irin abubuwan da ake aiwatarwa a wannan makaranta wanda sai daga bisani ne ma muke samun labari. Abin ba wai yarinya ɗaya ba ce ba biyu ba uku ba yara ne ƴan mata ƴaƴan mutum ɗaya ne kuma an samu wani malami a cikin makarantar gaba ɗaya ya lalata ya yi rafin din waɗannan yara shine abin da muka gano. Wannan kuma shine ba mu matakin cewa ba za mu ɗau wannan mataki na gaggawa domin rufe wannan makaranta.
4: Yaran kamar sun kai kimanin shekaru nawa?
3: Yaran akwai yar shekara misali 15 akwai shekara 10 akwai shekara 7 ni yayi wannan da su
4: daban-daban suke koko a duka daga gida guda suka fito?
3: Yaran daga gida guda suka fito duka ƴaƴan mutum ɗaya ne ƴaƴan mace ɗaya ne. Bayan mun je mun rufe makarantar ba inda na tinkara illa fadar hakimi na ita masarautar Zaura wanda a nan ne yankin da makarantar take duba da yanayin da iyayen yaran suke ciki uwa da uba mun yanke shawara goben Allah yarda za mu je mu gaisa da iyayen yaran mu taya su jimami ko ba komai za su samu suna zuciyarsu.
4: Shi wanda ya aikata wannan dan ya aiki yana ina?
3: Yanzu haka an dau mataki yanzu haka yana gidan gyaran hali goren dutse.
4: Shi kadai ne a makarantar ya aikata haka koko akwai wasu da kuke zargi haka?
3: A somna da ni ba wanda muke zargi dinda jami'an tsaro kala-kala sun zo sun yi nasu binciken wanda shine ma yasa aka kama shi a tamin makarantar ma sai da ma wannan abun ya faɗa da sannan ma ya san abin da ake ciki shi kansa bai sani ba.
4: To yanzu wani hali makarantar take ciki, kamar wani mataki kuka dauka?
3: Na bada